Bara Viwanjani kupitia redio imepewa haki TBC Taifa kuwatangazia. Mvuti, ni zamu yenu sasa. Mgumo si mgupi, hadi kwenu. Tuko tayari. Ndio,